0: خودتی نه تایان لونا خاله باتو باید نخوره با کافل تر خوره با پتلا کن تر خوره لی دیرا خوخونتی تدینتی تدینت موسی چابین سرونه یا نه بل خور بار نه کی تبو خویل نخوره رلفای آنها یا بابام باره فاری جامپین کاسله بابام باره فاینیو بابام باره bari lukisetsa go nna gontle ya o gone event moretsi bari lukisetsa go nna gontle moretsi ba bang ba rena re tla rekela bona dijo ba bang ba re tla reka di-presentenyana tse e leng gore le tla di dira motlhomong di-game mo baneng ya ne go le gontsinyana ke ka foo o bonang re tletse ditebogo yana moretsi wa station sa mantlha sa Merafong 360 radio yana ga le motho motlhomong go uka advertisement we se hore no ke bona batho ba tshwantse pele gore wa ba support ba ke bona batho ba tshwantse pele gore wa ba tshegetsa ka ntla gore ke batho ba ile gore ba re tshese ba re tshegetsa ya no ya ka ole moretsi wa station sa mantla sa Merafong 360 radio tshwantse pele gore o tshegetsa batho ba ile gore ba re tshegetsa ga o tshegetse batho fela tshegetsa batho ba e leng gore ba re tshegetsa moretsi wa station sa mantlha sa Merafong 360 radio yaanong moretsi ka nako e sa fediseng pelo re tlabe re matha ka bonako e be le gore re ya ko tserantsepe re ya ko makgotlha ikgotlhela re ya ko mongwe wa rona e le re thapang ke editswe se tsa re emetse a re no le kae na nna ke feditse go shapa drile yame ke feditse go dikologa ke ebile ke a hupelwa ke batla le moya yaanong ke emetse batho ba tshwantse e be le gore ba nea ditapo moretsi ke emetse batho ba tshwantse be le gore ba nea ditapo yaanong ga re tlo senyanya nako ya tserantsepe makgotla ikgotlhela ke mongwe wa rona ke ngaka ditaola ya ke ena ka sepele re keeditswe tabangwa kwa keeditswe the slender boy se tsa re metse a re no ke loketse gore nka tsena ko boyeng ke batla go tsena ke futhumetse yana ga ke batla go gatsela ka ntlha ya gore ga nka gatsela tlabe ke feletsela gore ke tshwarwa ke sefuba yano ke a re o lokile moretsi yanong ga re tlo se janako re tlabe re tsena ka bonako e be e le gore re tsena ko go yona re utlwe gore re keeditswe o re tshwaretsweng mo motsong wa gompieno a re dire fela yalo o re seka senya nako a kere a re seka senya nako
1: Thabang.
2: Robala ke tholego ya go tsoga ke mogau.
1: This is your sports news updates with T-Man Express, the Slender Boy, Thabang.
2: Tumana mtu mwenye tajia buwe chikunu milise mwazati nila butano le tati gila Friday. Lwetia tola fela mwazati ya lisume ama peti liku tano. Kiti pedi suma ama peti liku rataro. Deslender boy. Tabango kwa cheni zwe. Merafong 360 radio. Mwako za mitsameko. Kibi kipamisa siya tasaka sa mucha. Kini kini milise bote mwa upara chile nga tebe mwazati nga la humbieno. Line 1. Kibi kire matume mwazati nga la humbieno. Kibi kire ukuro hile. Deslender boy. Kone tepale za mreti. Gore DM tsa metshameko matsatsing la gompieno re ya go lebelela Africa Cup of Nation qualifier ditlhopha tseo di tshamekang mo letsatsing la gompieno ura ya bobedi Tanzania bana le Guinea Bissau setlhopha sa Niger bana le Lesotho ka ura ya botlhano Malawi bana le South Sudan ura ya botlhano Gambia bana le Somalia ura ya botlhano Togo bana le Burundi Rwanda bana le Liberia Nigeria bana le Madagascar Sweden bana le Ethiopia tla lebeletse ditshamekang ka ura ya borobedi Morocco bana le Gabon Egypt, panale Angola, Burkina Faso, panale Benin, Algeria, panale Zambia, Mali, panale Cape Verde, Senegal, panale Mozambique, Maltatinga, Lakamoso, Bafana Bafana, South Africa, panale Guinea, ka ura ya boraro, Orlando Amstel Arena. Ke be ke tsa dithapo tse ke buela ka ko line one. Ke re nna le wena mo nakong ya sa fediseng pelo re a boa re a kopana mo go tsa metshameko international break. Ke Bafana ba ka jengela Petro Mosimane mo letsatsing la kamoso, re tla bona gore o se golege.